ki ki ton oba ti gbogbo aye ki oba ti gbogbo aye ki oba ti gbogbo e da laye nbo eyin na lucky lucky la ro tuni ohun wa bo si wo ko kere mo to ohun ope wa ko se tewo gba ni waju yin adupe ana adupe ni adupe ore banta banta adupe yi ta ri adupe yi ta ti e mo npa e adupe ore ti o je feelings lari latodo yin lo ti wa adupe yi tokunrin se adupe tobirin tomode se fagba tagba se fomode adupe eso abo tori latodo yin ni gbogbo rere ti nwa ojumo tun ti mo loni ojo ke dogbon ninu osu kejo odun 2026 atun fi oro wale yin lowo e tun ma se alaabo atolutoju aye wa lo aki gbogbo lolufe wa olugbo wa patapata le ise radio nigeria eka ti pinle eko loruko oga agba akiyin pe akojumo re loruko oga wa ile ise radio 1103.5 fm eka aroma eka arosa eka aro gbole be lati wa loruko olootu asigba aladura wipe emi ti yin olohun ko ni fi aye gbogbo wa sile tori pe ninu iyin ninu idupe ore tutun atun ma to o wa

to jade laaro tuni ninu iwe kanchi ni won tin soro yi o wi pe a ni awon agbesumo mi won si lo wa oju akaapowo si enikan ohun o si laye mo obirin ni won pe eni ohun paapa ti won ni won lo oruko ati number ero ibanisoro e lati ma fi se lilu jibiti latonu 2025 ni won ma ti ni se ise iwadi yi ki olohun oba ko sa nu ko so wa se yo ba so pe bi o ba so lele to de o leja be ko lo lalaafia won ni won tin gbe okakiri lati je ki awon eyan ki won ni ide ki won ni wi pe awon kan ma lu awon jibiti be o won ni won gbe oju opo ikowo si yi kale lati ma fi bere fun irowo e tolorun ba ran lowo ko ran awon lowo be iwa baje na ni won pe won fi owo ti won gba soju akayi ohun ni mo se awon agbesumo mi won loju opo eni ti o si laye mo lati ma fi bere owo irowo je wi pe ohun ni won lo lati ma fi se ekun agbara idaluru eleyi ti won yan layo nje wi pe ajo NAFDAC won ti tu soro ninu iwe iroyin Vanguard to jade laaro tuni the National Agency for Food and Drug Administration Control NAFDAC ano ni won tu soro jade o won ni awon bere si ma wo agbole si agbole o bere si ma wo adugbo si adugbo lati ri wi pe gbogbo awon ohun tu naira dejeru e sare banja 30 awon ogbodo ri mo o awon ogbodo ri mo gbogbo ogun na to ba tu kere koja 200 ml 200 gram won ni gbogbo ibi tawon ba ti ba ti won tin showo e majo ohun ni rara o awon ti se ipolongo to awon ti se ikilo te gbogbo eni to ba ni kila se nibi ti won tin soro ohun ti won awon akoroyin soro ni ipinle ko Director General Ajo NAFDAC Odogbon Mojisola Christiana Adeyeye ni won ti won je olori fun ajo yi ni won soro wi pe awon ti se to awon ti gba eru yi to lowo awon eyan sugbon se loya ko lo ti bo e wa si se waya ko loro si to won ni awon ori wi pe ago da de adike gbeyin tori wi pe awon ni lajule kitalbo ku si lori bo se je wi pe o ti inu ora tawon eyan ra yi o ti po laye je opo eyan ti won ti bo ni responsible young guy won ti pada di useless elderly man ko shanu wa inu iwe iroyin Vanguard laaro tuni lo wa wi pe awon o to bere awi fun ni ko to dan ko un ni yo ba pe lagba ajakade won ni awon ma wo dugbo sadugbo lati wa ma se ikilo fawon ti won ba ba ninu ibuso won ti won si ma foju ko ata ofin nje so ninu iwe iroyin iwe Vanguard to jade laaro tuni no better use of red funds than educating Nigeria children allows and lo so be o won ni awon owo minister foro eto eko dokita Tunji Alausa ni won ti so ni gangba yawo won si so bi pe sakata para bayi la ma si to bayi laiju ni ma fe dabi nkan mi won soro na nigbati won so fun are Bola Ahmed Tinubu nibi ti won tin se sisi to nla kan eyi to ni se pelu eko Nigeria Edu Loan Fund Nel Fund won ni ibi to wa lojo are ni won dari owo eyi ti won gba pada si o tori bi bi aba ma lowo ta ni tari gba pada lowo awon obi ti won tin gbe sa lo ko to di wi pe owo ohun pada wale won ni oju ona toro eto eko gangan nibi to ju nibi to da ju ti lo awon owo ohun si no better use ibi ta lo si to da bi ko je wi pe ibi oro eto eko ohun na ni won lo si lo won soro yi nigbati won se won si ngboriyin fun awon ajo ti won le awon a oseka ni ajo EFCC lori bo se je wi awon owo ta won kan tin ko yigbona obi kan lo owo ti won ni kan ko so ti won wa fi ha parakiri tabi ti won ko dari egba ona obo won ni won sise takun takun be ni won ki are leyin wi pe se daada bo si to ati bo ti ye ohun na le lu owo ona be le lu si o nje ti gbo ninu iwe iroyin aro tuni won ti se kilo kilo fun orilede Nigeria donwo ma donwo iwa ti o dara e ma donwo United States of America ni won tin so oro yi o nigba United States Mission won ni sey ri

0: gbogbo eyan mo orilede Nigeria te fe rin ajo wa sorilede United States eje jije ooto e ma fi robo loju won ni gbogbo ohun to ba hun ke se bi igba te on sapamo seyin kani lodo tawon tori pe awon ero omo tawon ni lowo e ko vaye gbagba kugba visa wise travel smart ha won je kawon ori gbogbo nkan te ba ti boya eyin njoru kokan e wa lo wa ikini kan e fi kun loju le wa gbe mi le lori ona won ori bokoro ke ma fu owo yin ta tori pe e so visa fi o je kawon ori gbogbo kan te ba ti boya eyin ko le njoru kokan a ikini kan e fi kun loju le wa gbe nkan mi le lori ona won bokoro ke ma fu owo yin se ata tori pe e visa fi e lo wa ohun te fe lo ko je o ko ma je eyin alabosi tabi onijiti kankan ko ma ni ninu inu owo iroyin ban ja de laaro tuni ohun na lo wa bo ba se ki eyin na fe gboda nipa e lo mu keka amo won tin se kilo e ma fowo yin shata be ba ti kenin ajo wa sorile United States ke ri wi pe eni awon ohun ta won pere to pe to si je yi to yoranti
1: Ajo to se to irin ajo aji ni ipinle Eko ni to gba awon to ni fe lati irin ajo lo fun aji lodun 2027 de te ajo to mo to irin ajo aji ni orile ni Nigeria ti kede o pe owo ti won yo ajo aji todun yi je 7,882,022 naira pere be ni owo ti won yo fi gba form mo fe lo si aji je 20,000 naira pere latare eleyi gbogbo awon to fe lati ba ipinle ajo aji gbodo lo san owo won sawon ile ifowopamo to abanisowo nbe ni ipinle Eko nipa lilo bank draft kon si ko bayi Lagos Muslim Pilgrim Welfare Board sori re kojo di gbedeke ojo kerin lo osu kesan odun yi ti won ti da sona e tete se kia kia to pe o bi e ba si ara itabi e fe mo si e pe awon number won yi 08076-6813 tabi 08023-4373 olukede ogbeni Abdulhakim Alomagbeni akowe igbimo arinajo ajini ipinle Eko
2: laugh small wink
3: Laugh. Oh. Get one place where they turn small money to big level cash out.
4: No be joko. Na di koko.
5: Correga.
6: Bet and laugh.
5: The run out.
6: Then they give 360% welcome up to 1 million naira and 100% combo boost.
5: On you. Just log into www.betandlaugh.com. That is www.betandlaugh.com and start to win.
7: No be for people when they reach 18 years old. Bet responsibly.
8: Ayẹyẹ ọjọ́ ọ̀bí Alhaj Ashimi Ọlárẹ̀wájú ọ̀ràn ló tún wọlé dé o. Masha Allah. Ọdọ̀dúnlà Ráhùsá Tọdúbadù Pèrègbà Máwọ̀ tó tutù wáyé. Ashimi Ọlárẹ̀wájú ọdún ìtù ti bá yín láyé. Ó ti bá yín láyé ṣe nínú owó ọ̀la ọmọ ẹ̀mí gígùn Àìkú ti ṣe bá ọ̀rọ̀ gbọ́dún ìbò ṣe wọlé dé. Kẹ́ ẹ máa mọ̀ sí dẹ́kun àti ìdẹ́ra. Gbogbo ọjọ́ 15 oṣù kẹjọ láyẹyẹ ọjọ́ bí yìí. Ẹlẹ́yìn bá yín yìí kó tún so èso rẹ̀ ju tàtẹ̀yìn wá lọ ni o. Amín Allahumma ìjà alilakala àìfíyàn rìdíkan wà ìlímọ̀nà àfíyàn. Amín happy to you sir long life and prosperity ìgbà ọdún èmi ní ṣe o. Amín àwọn ọmọ àtọmọmọ lónìkà ìyẹn ká sì máa gbàládùá fún yín ni pé ẹ̀mí kíkún àtàlàáfíà kó máa jẹ́ tiyín ni. Amín.

Radio 11.3.5 FM. No, don't say what you. Yes, Igbo. Pe ninu iwe iroyin Vanguard to jade laaro toni loju ewe kewa ohun ni iroyin wa o nibi ti awon olugbe awon molebi ni ajeromi ife lodun ti won tin pariwo soke tantan ye awon ti won wa ni agbegbe apapa ti apapa olodi apapa ni agbegbe ijora ajegunle awon ti won be lagbegbe Liverpool ni won ma pariwo wipe omi labuwe omi labumu looto lawon ri omi amo omi to sumo awon ki isomi abuwe ki isomi abuwe ki isomi abumu be ni ki isomi abufoso ko se sora papa inu iwe iroyin Vanguard lo wa laaro toni nibi ti won tin fi ewonu won han wipe tawon o ba mu mi afi kawon ra omi inu ora koda bawon o ba we omi inu ora na lawon gbodo lo latari bo se je wipe awon osise pejapeja apeja lokunrin awon apeja lodo motunde lobirin to je wipe agbegbe yi na ni won ko awon oko otodo ti won ti won gbe lo soju omi nla lati lo pa eja wa o to si je wipe omi ohun nise ni ko wulo rara fun awon won wa npe ijoba wipe ki won dakun dabo ki won se iranlowo fun awon tori wipe agbegbe na doti koja o fe wa ni deti won ni agbegbe na o doti koja bo ti se ye fun omo luwabi awon olugbe agbegbe yi ti won so wipe egbele muku awon kan na to nbe ni agbegbe na o ti je ki omi to ye ka won o le lo ko baje tori wipe gbogbo omi orisirisi idoti na lo gba oju ona kana yi wa awon obi to ye ki awon ri omi eleyi to ti e mo niwon to se lo mo na awon omi yi o se lo fun awon abileko Lawrence Azapu tawon na ba awon akoroyin soro won fi edun okan won han wipe isoro omi o n ba awon fira lagbegbe yi gidi gan ni nje e ti gbo pe igbakeji gomina ipinle Eko won ma ti n soro ninu iwe iroyin Vanguard to jade laaro toni won ni ko ye ko je pe ida to poju ninu owo to n wole si ni lowo na la ma fi se eto owo le sisan ki la wa kini o ku nle kini won ta pada wa deba won so oro yi o bo tile je wipe orisirisi lo ti ru lu oju ero aye lu jarapa ibi ti won ti wa pe won lori ero ile ise radio kan ti won ti n bere oro ti baba si n fesi oro ni won ni ko ye ki awon ayalegbe nipinle Eko ki won ma fi obitibiti owo san owo ile o be ni won soro wipe eni to ba wa nibi odun 22 years old to si je wipe owo to n gba ko koja egberun naira losu ko ye ki owo ile e wa di milionu ko wa gba ile oni mini flat yara kan palokan ile idana si oni to n tolo tohun ti ile iwe onifegbewo bi talakan won ni ko ye ko wa ma gbaru ile oni milionu kini o fikun to ba ri n fikun kini o pada wa ku nle igbakeji gomina nipinle Eko dokita Kadri Obafemi Amzat ni won so oro yi nje e ti gbo pe won tin se kilo kilo folugbe ipinle Eko gbogbo ohun te ba fe ra e ma igbakeji gomina nipinle Eko dokita Kadri Obafemi Amzat ni won so oro yi nje e ti gbo pe won tin se kilo kilo folugbe Eko gbogbo ohun te ba fe ra e ma wo e wo expire bo ti je pe won ni awon oba ye je kan a tun ma kun ni kan mi lohun oruko abi ojo tuntun mi sori e te sibe e ma wo tori pe gbogbo eko lo nri be o e ma ra awon expire product e ma ma pa owe owo ta fi ra kara o ni je ka gbe sonu awon State Consumer Protection Agency Lascopa ni won te oro yi tantan mo awon olu won ni tori wipe owo ta fi ra kara ta ni ko ni ja sonu bo ba wa pada wa di herehuru yo di un to ni le atalejo ni fe le sun dada o Afolabi Solebo General Manager fun ajo Lascopa ni won pariwo oro yi tantan ojoru ose ti o lo ti won so fun

0: Jesu.
1: Amen.
0: Oluwa wo san.
1: Amen.
0: Dande.
1: Amen.
0: Tusile.
1: Amen.
0: Gbala.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Oko yi wa su mi fun ti akoko yi ni etu ki e si je ki o ma lo. Etu ki e si je ki o ma lo. Mo mu wa su mi jade lati inu iwe Johanu ori kokanla ese ogoji ole merin eyi ti o ka bayi wi pe
2: eni ti o kuna si jade wa
0: eni ti o kuna si jade
2: ti a se oku di towo tese
0: a ti a se oku di towo tese
2: a si figele di loju
0: a figele di loju
2: yesu wi fun wa pe
0: yesu wa so fun wa pe
2: etu
0: etu
2: e je ki o ma lo
0: e je ki o ma lo loni mo ba so fun wa wi pe oro re o ti le de bi pe ko wo koto a o ti gbe osin njo ma pe ogun to ti di eni to ti di eni ti a gbe si to ti wa ni koto fun odidi ojo merin la nsoro re Jesu soro si oku ojo merin o di alaye mo ni iroyin ayo fun oloni pe ore ofe to oni lati ma gbo mi laaye o fi han wi pe daju daju Jesu yo seti e loni
1: amen
0: alagbara yo seti e loni
1: amen
0: Jeki mo ro ni tan ko le yi o daada pe isoro yen ko ti ipeju o ti olorun le se lo pe ogun aye re ko le ju olorun lo mo tun so fun olorun wi pe olorun ki pe rara ati rara ni igba ti wo ro pe ah mo ti peju lori isoro yi mo ti peju lori ipeju yi o mo pe olorun se nkan kan lowo Olorun o gbagbe re. Alagbara o gbagbe re. Iwe Johanu ni mo nwo wo. Mo fe bere lati ese kini iwe Johanu ori kokan laye yi to ka bayi wi pe.
2: Arakunrin kan
0: se alaida. Arakunrin kan wa to ara re se alaida.
2: Lazarus. Ara Bethany.
0: Yes.
2: Ti selu Maria ati Martha.
0: Ati gboro Maria ati Martha daada ninu Bibeli. Yes.
2: Arabirin re.
0: Yes.
2: Maria na ni eni ti o fi ororo ikunrakun Oluwa.
0: Maria ti je eni to ti se fun Olorun ri. Mo fe se o kankan fun o. Olorun yi gbagbe ore. Olorun yi je ni gbe. Opolopo ni aanu yin se mi. O sa igi logbe. Yo ba lo wi be o ta oguro lofa o de di ope o gbenu oke se ofe ni o je giro si ni lenu ni opolopo uranti olorun nigba ti o rorun opolopo ni uranti olorun nigba ti won ni opolopo ni won o mo bi a ti se fun awon iko olorun sugbon lojo isoro ojo ikanju wa ma mu olorun ni tu lati pe o godo ma se Maria Martha ati Lazarus idile ti seju fun Olorun won ja idile to ntoju Jesu lati oredore lati igbadegba so idile yi na nigba ti isoro de won kepe Olorun won wa kepe Jesu Jesu wa ipo ta wa re yes
2: ti o si fi mori re nu ese re
0: yes
2: arakunrin re ni Lazarus ise
0: yes
2: are ni ti ko da
0: yes
2: nitori na
0: nitori na
2: awon arabirin re ranse si
0: gbogbo ranse si Jesu nibi to wa
2: wipe oluwa
0: oluwa
2: wo are ni ti wa feran ko da
0: eni to feran gan lo re ara re o da ehe
2: nigba ti Jesu si gbo
0: nigba ti Jesu gbo
2: o wipe
0: aisan
2: yi ki se si
0: iku aisan yi ki se si iku o
2: sugbon fun ogun Olorun ki a le yin olomo Olorun logo
0: mo so fun o pe ogun to nja lowo yen ki se fun iku o
2: amen
0: mo so pe ogun to nja yen ki se fun iku
1: amen
0: ipoju to nla koja yen ki se fun iku o
1: amen
0: ah emi yo bori soro Emi yo bori soro dandan bo ti wu ko gun ko le to on so mo loku be ni a oni si pelu oku re emi yo bori soro dandan mo ri pe o bori soro yen o
1: amen
0: o dabi eni pe o ti pe pe pe pe ninu ponju yen o wa ro pe olorun ti gbagbe re o ti pe pe pe ninu soro yen o wa ro pe olorun o si o ba n konrin lera lera pe oluwa lo mu mi bo eniyan so pe mo pe olorun lohun o pe ri o olore ajepe tori ore ajepe lo fi dabi e pe olorun pe ah eyan sa isan won si ran ni si jesus ore jesus si ni jesus wa so fun awon meyin pe isan yi ki se fun iku o koti debe o koti to won lo sugbo ti ki gbe pe isan yi ki se fun iku mo fi gbogbo gboya ti mo ni ninu olorun soro fun oloni pe ogun aye re ko ni gbe olo
1: amen
0: ogun aye ko ni gbe olo loruko jesu amen iji aye ko ni bo omo le loruko jesu amen olorun lo na mi si o ogun aye o ni gbe olo
1: amen
0: ogun le baba yin e to nfi ologborogbo yen ko ni gbe olo ogun dile ya yin yen to nfi ologborogbo yen ko ni gbe olo
1: amen
0: ogun li oko yen to dabi eni wi pe fe bori aye re iro ni wa bori e
1: amen
0: mba arabe arakunrin kan soro ni jeta o ti ka gbogbo owe tan o ka o endi o se kmg sugbon ko tun wa ri ise gidi dipo ko wa ri ise o wa sise labora gbogbo owe to gba o si make gbogbo paper ko si phone ko si kankan lowo re o wa wa ninu iponju won ani ki lo de ni baba ogun le mi niyan gbogun ba le ti o de fura o gbogun ba le ti o de fura gbogun ba le ti o de fura o gbogun ba le ti o de fura ogun ile loran to de lowo ota ile lo fun to de laye gbogun ba le ti o de fura ota ile gbe arakunrin yi de gbogbo bi te wa se si ko sise gbogbo se te ba wa ri ise ise agbara ise lebura oni eni ko ma ri kakire po loro ti wo na ri mama fokan re bale emi mo ko ma re pari iwe sugbon sibe ko si nkan kan iwo na fokan bale won ni osise nigeria won ma ri ise awon eyan ma ri ise gidigidi ona ma nla fun opolopo ta leni to dina mo ta leni to dina ma aye re ta lo dina ma ogo re bi emi ba se woli olorun ona re la lona
1: amen
0: woni ona re la lona
1: amen
0: iya yi to je oluwa gbon ya minu iya yi to je oluwa gbon ya minu won o da mi mo ya won o da ya mo mi iya yi to je oluwa gbon ya minu jesu kuku so fun a fe yi se fun iku o sugbe ti agbon to tele
2: jesu si fe ran mata ati arabirin re
0: jesu fe ran mata ati awon arabirin re
2: ati lasaru
0: o fe ran awon gidigidi se ti a ba fe ran eyan kini igbese to wa ku to ye ki o gbe praise the lord se bi ti a ba fe ran eyan yo ni igbese te gbe lori aye re o fe ran awon gidigidi o fe ran awon tara sugbon wa gbe igbese kan yes
2: nitori na nigbati o ti gbo pe ara re ko da ijo meji si ni bikan na ti o gbe wa
0: e gboro koro nitori ko gbo pe ara re ko da idi ni to fi wa gbe odidi ojo meji miran si o feran mata o feran meri o wa re egbon re to je ore re o wa gbo para re o da nitori o wa gbe ojo meji sita lo so po lorun a ma late ogun re o le gbe olo mo ni dani loju pa awon kan gbo mi lowo to ti su enikan ni o ti su mi o oluwa mi dide o ti su mi o oluwa mi dide gbogbo ogbon ti mo da ko gbe mi de bi kankan gbogbo eyan ti mo mo ko seni to ran mi lowo o ti su mi o oluwa mi dide so ti su ona olorun mi o dide nitori oro re
1: amen
0: olagbara o dide nitori oro re
1: amen
0: olorun be laye bo ngba ma
2: ijeleye yi yo wi fun awon eyin re pe
0: o wa so fun awon meyin e pe
2: e je ki a tun pada lo si judia
0: Judea ni wa oni eja to pada lo si Judea yes
2: awon meyin re si wi fun
0: pe
2: rabbi ni ga layi ni awon ju wa ona ati so ni okuta
0: so lokuta ona idimojo ona ole dimo
1: amen
0: ki le eleyi tun mo si ibi ewu wa togun wa bi Jesu ba ti wa pelu e ko saburu mo le fi gbogbo ya so fun o pe loruko Jesu ti emi nsin to n gbo mi lowo e nipa agbara Jesu ti emi nsin to n gbo mi lowo e mo so pelu agbara orun wi pe lati akoko ile ogun boko haram ni je ti e
1: amen
0: awon kidnapper o ni kidnap e o
1: amen
0: ajini gbe o ni ji olomo lo
1: amen
0: o ni ji won na lo
1: amen
0: aye re o gba ogun atun
1: amen
0: ah ibi to lewu yen gan ni Jesu tun lo n pada lo o baba se bi laipe yi nle gbo pe won fe so ni lokutapa ki lo tun de den dun lo be yes
2: iwa si tun pada lo sibe
0: o tun pada lo sibe
2: Jesu de pe
0: o wa so fun pe
2: akati meji la kan ni be ni oso kan
0: be ni
2: ye ni ke ni ba ri ni oso
0: eh
2: yo kan se ni lo itori mole aye yi mo je ni ke ni ba ri ni oru yo kan se itori ko si mole ninu be
0: nti la nwi ni Jesu wi pe mi ni imole aye ti Jesu ba je imole aye to ba fi aye ati okan re fun Jesu ogun o le bori e
1: amen
0: mo ni dani loju ni awon na ti la orisirisi koja onje o

0: ni emi ni iye emi na ni ona o so fun pe mo ngba
1: enikeni ti o ba gba mi gbo
0: eni o ba gba mi gbo
1: enikeni ti o nbe laye
0: yo
1: si gba mi gbo yo
0: ku lai lai
1: iwa gba yi gbo
0: gba yi gbo iwa to ngbo mi lowo jesu nbe laye gba gbo ta ye re fun ko hun awa ko ni hun won na
2: amen
0: o kaba ma iwa na o ni kaba ma
2: amen
0: yes
1: o wi fun pe
0: be ni oluwa
1: emi gbagbo pe iwo ni christi na
0: iwo ni christi na se iwo na le so be lo ni christi ni christi se gbagbo ninu ponjo ati soro re ona re ola yes
1: omo olorun eni ti bo wa aye
0: that's all yes
1: nigba ti o si wi eyi tan
0: o wi eyi tan
1: o lo o si pe mata arabirin re
0: o pe mata arabirin re seyin
1: bi pe oluko ni de
0: baba de o yes
1: o si npe
0: o nigba
1: ti o gbo
0: o nigba to gbo
1: o dide logo
0: o to dide

0: o wa sodo re
1: yesu ko se ati wa ilu
0: yesu ti wo lu nba ye o
1: sugbon wa ni bi kan na ti mata pade re
0: ni bi kan na yes
1: nitori na awon ju ti o wa lodo re ninu ile ti won si tun ninu nigba ti won ri ti mata dide ti o si jade won tele won si se bi o lo si iboji lai sokun nibe
0: an ton ro ko lo sokun ni yes
1: nigba ti mata ti de ibi ti yesu gbe wa
0: an ro ko lo sokun ni An tan ronu po tun sokun lodun ni loruko Jesu ko ni depin ti e.
2: Amen.
0: An tan ro ko ti julaye re pe won bo sokun lodun ni ko ni depin ti e.
2: Amen.
0: Oro nla ni Olorun lo so be. Ma ba ni sunkun. E wa ri pe abani sunkun lasan ni oro won o kan la o gbo la ipe yes.
1: Nigba ti Maria ti de bi si Jesu gbe wa.
0: Yes.
1: Ti o si ri. O wole le ba ese re.
0: O wole. To ba se woni igbiraga obonu aye re. Ah. Ah. Omo Jesu e ple lese opo yin e le ra anu gba tori igberaga e wo bi idile se sun mo Jesu to e wo ran lowo ti a se fun Jesu sibe sibe o tun wo le legbe ese re nje won se ru e n to paye re nu o fa familiarity with your pastor with your prophet woli ti di yeye loju e woli re ti di e elomi ati e pe mo ori re ni boda o mo gbo boda kola praise the lord
2: hallelujah
0: ma je ki arin yin ko pa o ko pa na ogun olorun laye re ma je ki isun papo yin isun mara yin ma je o pa ibi dagbara olorun wa ninu aye re o le sese ko se pe bi to go re ti jinunu to mo Mary o mama tori pe Jesus o ma le won won fun lo nje ko si wa wo ni o mama wo le mo ni yes
1: o wi fun pe
0: oluwa
1: iba se pe iwa ti wa ni
0: yin oro te egbe so na ni ko ba se po wa ni ni
1: arakunrin mi ko ba ma ku
0: arakunrin mi o ni ku yes
1: je nigba ti jesu ri
0: to sokun
1: ati awon ju ti o ba wa
0: ati awon ju to ba wa
1: won
0: sokun pelu e
1: o kerora lokan re
0: inu re baje
1: o si wi pe
0: Ibo labore ayere mo agbara Olorun be laye lati tu asile lona
2: amen
0: yes
1: won si wi fun pe
0: oluwa
1: wawo
0: won mo ori sosoro won ke lori sosoro re loni to ba ti mo yo ku obe yes
1: jesu sokun
0: jesu wa sokun ere ku ke lo fa ekun jesu ai gbagbo bila
2: temi loluwa
0: oluwa sokun tori agbagbo won oluwa sokun tori agbagbo won oluwa sokun tori ise to wa niwaju e oluwa sokun nitori omo eniyan ti mi o ba si ate pe okunrin ilogbe nanu jesu sokun ti mi o ba si ni ate pe lasaru ti logbe nanu mo ma dupe pe mo wa niyin jesu sokun pe ni sese fun mi to bi o ba ma se pa lasan ran ni jesu sokun ama mo dupe pe mo wa niyin jesu niyan o yes
1: nitori na awon ju wi pe
0: awon ju ti an sokun le kan ni mo so fun yin o a wi pe
1: sawo
0: yo
1: ti feran re to
0: e ni mo se feran e to
1: Àwọn kan nínú wọn sì wí pé.
0: Àwọn kan wá wí pé.
1: Ọkùnrin yìí. Ẹni tí ó lọ́jọ́ afọ́jú.
0: Ẹ wọ̀n wọn ti ń sunkún o. Ẹrí pẹ́ kún gidi kí ń sun. Yes.
1: Kò lè ṣe kí ọkùnrin yìí kí ó má kú
0: sí. Ṣé wọn gan ògbàgbọ́ kó lè jí mọ́ o? Ṣé kò lè ṣe kó mọ́ kú ni? Kí láàyè sọ tẹ́ ń sọ lórí ayé ìwọ náà? Nítorí ti lọ́ gba Jésù gbọ́. Kí ni tó wà bẹ́ẹ̀? Nítorí ti lọ́ gba Jésù gbọ́. Kí lọ mú bọ̀? Wọ́n ti ẹ̀ fi ń bú wọ náà. Lónìí, mo ro mú bọ̀ lọ́ máa jẹ́.
1: Jesu
0: mo ro mu bo lo ma je
1: amen
0: yes
1: nigba na ni jesu tun ke ra ninu ara re o wa si iboji o wa si iboji
0: o si je iho o wa je iho
1: a si gbe okuta
0: di Yes.
1: A si gbe okuta ile enu re.
0: Yes.
1: Jesus wi pe.
0: Jesus gbe.
1: E gbe okuta na kuro.
0: E gbe okuta kuro.
1: Mata arabire ni to kuro wi pe. Oluwa.
0: Oluwa.
1: O ti run ni sisi.
0: O mo run agboro gbe.
1: Isori
0: ti o di jemeri. Doctor rere agboro gbe. Oluwa ni e gbe kuro. E gbe okuta igbagbo kuro. E gbe okuta igbagbo kuro. Okuta aya re ti o jo igbagbo podo ni se nti a nso lowo loni. Gbe kuro rokan re. Ki la igbagbo ki logun to run akoda ni se to fi na ni igbagbo gbagbo lo ni ah ah my god ah mo ya fojo to dirina nipase iwaju wa ah mo ya ro to le rin mo nipase iwaju wa ati lopo oku to ti ji nipase iwaju wa ki lo wa se wo bi okuta igbagbo kuro o nla bi ni ai.